0: Tuama baramucha paulikiri wetu bantwa mukati ake betata ebi muka kwa mera mwachinimba echo monto Nakatambika madhe rangerera kirikania okomiati oba honorable bari ya songa songa ya mukati ake beharo Miati enotuka itondola ya kuyo itualusha mwa mahano na masi chana wakabi ni anemo Tuama vete kango kove natolere na honorable bama vete teka nina shingo kone yomuri ya yone nyuma mavete teka ndeke ndeke Honorable Muhasa tusabere itunemutsuka ekyende kyetu ekya munabwira
1: tuko kushimanya muhanga okobego yokatukolera wasinja kundumuka tubukaya amutwotso toloholo niribiwanga natukulya hano mumuma mumuma amuru kama bibuye yenga etune hauma nawo kandi tunashingo ko yenga iri mu rero kutwo kandi wayo hauma neto Echendi cha matsuka, tule na nzuma na nesho tukala tirabahu likiriri, uhu wangana shaba wa mutu mawara hampesho nzuma ngashana henu. Au shi watu kanda kwa sera, wabia neri, waticha, wali kiriri, ribu wangana shatu wanyira. Situ utabi na nebira kusaba, tukwa kusababio kundubi nyamu hanga uko veremona veremu.
0: Amen.
1: Kwa hivyo ya tata niri ya mwala niri ya mutu mamubu hirire.
0: Washincha honorable Muhasa kwa chika, echi limbera tuwe tondole ba honorable balichage, abandoba menye ababirihika omukati kechanda.
2: Wasinjo kuchinywa nga ulawamo telesforo kambale eriwe male mkutare njo kuchisepake tukoka tuse motere baridi ferdina wakeba natu ulikirire eriwe hilo mwashoradumo mapile vika alanda kumwase ama vitu kwa bakuwa miyazi
0: ok, nonde
3: sauti wakome nani paluku nyondi Claude eriwe chava
4: Sauti. Wananimu ya kula sulonja kalo chondo. Honorable mpo kramolo wabanya chondo. Kande tukashima akina baba askofu. Akame nilia kulishia echipa imara cha wetu kundi eparose tunidiosezi. Abuwe mliolo nitu ya asinja.
0: Washinja.
4: Wabanya chondo tuwabiri hika. Lakini esa de hiyo niri.
0: Okay.
4: Esa katri hika wakandisiri wawo shinero. Pea direktor nashiko nuro mwle ngoye basi. Wa watikaye chiba mana kebaire lukumukuba kana waka koloko esadi yangata sharia radio yangakuwa mana vandu mupo kilono volo honorable ejene
0: Washinja ohoi kende vya medimbeno medina chitu ya mavivu wa kunde wa tekinisia wa mavi ya chondo ok
5: Nere honorable kasareka lwanzu likimbu lumsienene na bakeria muka limitachima mene tuiji unakuwa miri na viki kambari
0: ya watuka tuwabri pokero mulune
6: ananuwe nyikegele ilo butungera pole pole kuchanda cha muwalola e butungera yu yoshona ama tuwe zipa ama utayeno
0: asincha na unde
2: njega ulamu honorable satashi ilulichibu na mneche bane alawatu yungu kuya na batirawa yanga shatawa ngasi ma abusi awa yokalama wa chef ka buli chef de quartier ewe kato unana mtu lendachi ye eye watu nkukwe ikalule chisunga ilule chambo we na wabajidera wana mtu layu kashi ma chef ka buli oyo nubwa mba mtu kakia kala wewe tulefu tanishishe tuka yuku kushere
0: Washinja
2: na mwize musebi wakati umesipuwa mauta wakati uremelomba mwaruwa kukanda nilowe kukalewe tuweru ndateri kambuli
0: oyu
2: mwize musebi
0: Washinja
2: kama tukolewele kwa chanda chambofu mwara uwe umabari nilutu shania enachiali elosege
0: Washinja volobolo kwa chanda echo onduwa kwa mire
7: ngaye shunga mfisto karana ngasera musha nda uwe tuima hiya Nashikasha tuko unatukwa mira musa nda mwe yama wana mashasha lbalu. Gendibu anete estiti mahiga mwe habia narawoloka. Akobaro vya naivu labire. Abali mahiga tukurani ugulia tuyunga mamundomo makumbe. Akalashe kakengera kumbe. Akalashe kaberehwa. Abakoreba nandesha shuma. Ndeke na hore nova koreba kabu lango baso mereha ikunde. Akalashe muka ulu kashikaleta sunguika uetikaya. Abakai hulamu badipite nabu kabisa nabu motu anaba hemela enge. Akalashe shikangabu iri nga miezi tano. Ika na ulu kire shikangabu nga yuka kwa merera. Yaro tuwa itikana naye. Obole mdwaye unge mo. Ayi minyengwa maya sunga. Ribwere uoma kusechihandi charinzanda tuimbia kalashe. Ninashi abali mahi yako munatukua mire kwa tambika naka.
0: Washinja fisto.
8: Nguna siyane reserebu mire. Nengaya pale chanda chakamala. Umana uwa mairi ya hula la mori andale. Kasi nama wanzipole.
0: Volo volo. Naundi ya hon.
9: Anani chachi mama mbira shirebumi. Shina ndeberu wabanga ngabedru na silivi. Au mana sektere tuwe bumiri ya tuka himbalutare. Yo kiasu nga kado tunatuda tarako.
0: Vala. Au kiasu nga mukekera. Ah, vala.
10: Anani janata chuma na mana riasere umogiro delizo ikitatunga. Mama restora webiasa restora kula kuzako. Donge wa ma wa mapo nauti andaye rielo ndamangulube wa igari cha mwana mwana ukali kungulube
0: washinja
10: mure wanziri waliokuchi tu iwa iko kwa restaurant kwa ahali chiro nete aho
0: ukeri uko vendru
10: narona uko rudosuru hata amenyayo ngakutombokera kwa mikro
0: gende shasa echilo cha chenai
10: chenai yasi changabula
0: mabiri kalanganda iki
10: mana ke bino byakoveke veke
0: sawa secretary wa ine Flavie anasho matsi nga tukae kwa maku wotuti
11: munye berekere mu mumbere ka bundurishar erwe butarange marere
0: bala
11: ye Luisa mare wetu ano muri kini mu hamukara bare mu kayi nyoboshi
0: okoduka
11: honorable
0: na Mikael anayi
11: anayi na nakugire mu ka
0: washinja na kambare wewe
11: nayi nayo bushi
0: washinja
11: Luisa mwaka wate oyuro ndi restale umushinge tanga sama ubonge original ina moyo muriki ni mwa
0: riki ni kwanga hayi
11: ah hakuine chetebe
0: chetebe
11: eh habiri kani ri kuri kura na itu mwanga na luo byo kashinga bali no ikelo cholo chabiri hi chabare chabare hi oma bari acho waya ulo kuma kumanyana
0: vala
11: kalo muta kugazi
0: okay no nde
12: munye berekere mumu hindro Javier Bamitsi Yuko bira abanyama sereka nyabele na cherebara
0: malube belwa toma
12: niambu ninjetu ngabuka
0: sawa sawa
12: chulumbiro abandro banamkushima
0: ngatuka
12: lakini abere probleme omosamdi radio mya chagwanda ke masereka
0: ngatuka
12: esaka tremoya na ndumuba niambu muba
0: mapona
12: nisade mu yatashe buje na munavuire yamabia gizer ba namasunga sa SMS ya bandwe masereka ne lotu sirebu
0: okay
12: ngasale na hi kantra anga yale baya batekisi
0: ya mabibu ya mabibu
12: ya mabibu na ninashike ba mabese makosebu bana tulinde
0: atuka vala
12: opushere ba uriya bona ni omundu na chichirumbira abandwe bakete sekale re bola yeke sala ya tuhamba ni ambo erilo mo sandre ville mo rikini mo ha erihikerwa ukai kayo mwenye mundu kalu yuko lugulaya yomo bisandu tukabotre egudro basi mwana tulaya egudro batera yomundachi abando bale kerisha kwa ebola
0: washinja
12: namo salimia ye germe ane hokatrolo
0: okay
12: abribala kunyiboshi nyoba ndabunyiboshi nyoba honorable atia ribe tarishira kazie akobwa
0: okay
12: jemne kire umnikere No mwe mwenye ule sikre, nena manyo katre buteye, haka nyishimangu kwenye la honorable.
0: Washinja.
12: Nama salibi muka liwayi, waka wala muka wale kresa, njina shesero na njiko mia.
0: Washinja Javier, no onde?
13: Ono wa msoroo mungu, kwa munu hulemo Flavie tulirwao, ngase rilo kutipuwa eche chavagendi. Na romunga na yuhunga yebane, oho mtuhala
0: msokuru
13: mududi.
0: Atuka.
13: Kasupa ya, no, ya mabihi. Na mula yaona renao ni omo omubashu ebashu batahe yabirubyo bwiti sana na magumu
0: bolobolo
13: na rochi kitu ulie hara mushabana yule bateka watikaya ibu iwe wambu yulito mungu ngachikata na hikira honorable watu mudundo kushokolieria omundu akakwe wewe akaba weke na ba watrich ibu kumushwa mboha ibu yotusukire kwechi kuanget nabyo ni bintu byo buriye abamya bale yo na bakomanda mure bayinga abantu bagaisha yo yo bati
0: voilà
13: ndiyo kasito basha umwana lwere ama watini bakiraye
0: voilà atatambira umwana yo nonde
14: hanune bienvenue chicako elilwa ebutrahere bushingo nerunai kira nwe chisupa tu cha Germain takatsembele chihend
0: okay
14: yo akaulaya akaule agrone detail omukatrolo ye sibweyo chisupa chiwe cheche
0: kama pokaracho ono mundu wetu Kuchishia nambaru na tuwasha anywe chupa.
9: Ono ni mama Germaine ya sarabu lamba. Chupa imara chaweo tuyo mutato. Wanewa igulia mbua mosanyari ya reha isi tumuashi. Nama keri hapi mbe chupa imara mbua tukire.
0: Chitatumba lalu kwa shepu le chitatumba.
9: Ya, ya matatahikayo. Noko onde mwaka narimanderayo wana matahikayo.
0: Aba nya chitatumba lalu kubali kulibakuli ya mosanyari. Apina nemo vetua, apina nemo vetua vichondo. Ok.
15: Onone kasareka kambalu mefirme. Ni akasireka lemire. Ninga ikabu osewa kuwe sauti ya kambalu me.
0: Mami
15: ningo kuna mami hika.
0: Deselile.
15: Deselile.
0: 4%.
15: Katu mbise yone.
0: Alo, no, onde.
9: Onoyo onyewe vilo vyesio mwana mama mwana kisha walochiro mungu wa shataka. Nae nispe mudundo erule kusokoli.
0: Natuka.
9: Ninga vura wanya kusokoli. Ndikeba. Mulewa endeki. Luwa nzalune. Na umu kwa watu mkalu teka aho. Mama hero konziri.
0: Atuka.
9: Chiro mungu wa shataka. Chiro kasha watu mudundo ama nila hako. Butile wa mwanadamu.
0: Atuka.
9: Mabe unabure ukai ishi busana risu siro lololoai. Ushindo kwa jina la Yesu.
0: Kwa bene. Na unde wa kwa mira.
16: Anone mama alpo ilo mungu matarate. Mama jandi omoropo ya mungu matarate mwa hukwa meyeno tuwa mawati.
0: Wala.
16: Na mama rukateka mwa kaba hukwa hulu
0: nyo. Atuka piro benchi. Uri ya mwega ya haye.
16: Kwa bimwe yefuru ngero kireno.
0: Wala.
16: Kasha tuwa mwere tu.
0: Kwa mwere na mwega yega. Basi. Na unde wa kwa mira.
17: Ononi mama kambasi akalu evo lamba.
0: Nama
17: keri ya vaudimayuwa hivu usi. Nave radio rakome muhangi. Wakani salimie viro vyo silero na enaviri koko radio.
0: Echi sana muhengachi ndi. Sala.
18: Ok, ononi Mahomedi oika kuhira vanya saba.
0: Omdua madoke.
18: Alero bisipo vya kuhira vasa. Mama Kadungu, mama Kadungu, hibete pia ho, munga mule ndambi ya riende chitsupa.
0: Munga mule ndambi?
18: Munga mule ndambi basi.
0: Abo.
18: Na mumbere ponzi kumatokeo. Abo ni bakoche bai. Narumo nitetea hikayo.
0: Ha? Munga mule ndambi
18: basi. Omosambi muitarisha ye.
0: Ok.
18: Hanuare mama Oscar. Kuima na mama Koleta. Abo bakagwa mbusha ya babana.
0: Amasoko.
18: Amasoko.
0: Natuka. Okay.
18: Wakeba na mune sumbo waka nga mutilimburu are haji.
0: Nga sari maleno. Tange okay, echiza chemboka chine wa chimwana mwana. Na masoko mama mune ya vende vende. Venduwe kumwa ya wale tromupe Claude. Wala.
19: Anaone grase kahonde randusu. Kwani wakanambo kaskake mbamba kukata wanda wanshika ngai tuwa mane kita kenzere na kale nga sire chibu na unichibani kibanya pane wakwa mito miyati ya kutuwa kore tenga uko mustari
0: kwa atuka na unde wakwa mire
20: nga ulamo mua sajisile kiresa parwas na vire hiki kambali achisunga mtu wa shimire veke mwe kire watu achisunga
0: wawa achisunga yotuwa hika achisunga yotuwa vya mo
20: hamuha angatuwa vya
0: hanechende wala moro taika
20: haritu
0: acha lumba twabya okay. Haye isa twabya chiso
20: hai
0: kusalia okay vwala
20: nero mubashimire
0: okay
20: nero bango kununu chepese na mubana na ubana mulaireko mulu akaroli lwanga abaronga bayo banje babanzira kumbe enye hikayo
0: ndi shahi
20: atabara bya biri bya tayari abaronga bakirungo
0: base base
20: base rawo
0: okay.
20: Na shikwana mkwama ina ni mkurija ebiguru na hepa blair.
0: Okay. Ah hepa blair na. Wala no unde.
21: Wasi elia serebe wale.
0: Nya wasi ubuka sumba mura ingi atasyon.
21: Ataka na mchasi na musumba
0: ule. Ero mdama bakupu mahuka bisu kaluwa mweri ya nevya. Alo.
21: Nama pole yoko vya ande oko mahala pata maksida na mahala pole ndo makiyoro muyesu.
0: Bolo bolo.
21: Matu hali ya chukule no
0: chirichitia.
21: Na umusha no kabisa na umusha wa maksida.
0: Nerukulele
21: tu muyesu.
0: Atuka.
21: Ano wapina bibeke lava.
0: Habali ya nabai.
21: Baneyo vanabukire.
0: Vanabukire. Kwa rutina balume babo baneyo na vanabukire.
21: Sawa.
0: Sawa no unde.
22: Anoni honorable kambale mate vengo klip dezo ditere butuhe. Aba auditere vetuliwe dahi manakaba kana vanetriba kwame.
0: Wala.
22: Na matoshe mbombo ukochi handa chani matere wetu chilundo mapena.
0: Wala nana mara mucha Jibril ni mureparatere wa butuhe.
23: Nkasareka mtu angirombulio leziwe vichingwe. Vichingwe ni mushe nana mkwame tuwa piri hika.
0: Atuka.
23: Nuhu halichizupa cha kalavu.
0: Mambra
23: wa tongano.
0: Atuka.
23: Atumundanoni weledisi yoko wa shaba.
0: tongana
23: abantu bayo ko
0: tongana tongana china lumire terrible lumire
23: terrible
0: wala
23: ndo bane muhita kutsero
0: washincha
23: na na notable tu ibichindwe owe localité mwakabara mukaya
0: atuka
23: nakabina namba kwa mire
0: acho twa mahambacho no ndane aho
1: lwanzo wanyenze
0: omurenge mayahaye
1: ndabeto
0: ika
1: ndabena bagangi aba bakakule sana
0: erwaliyo wabukanya
1: ndabanga bakunga bakari na kongano arangala ngona ashimira shimo ba Kristo bemushi bako ndeba bali atake tuko play kana ko bakati ngwa atuko to ndu play to aba ale tende chibanza chenga cheyo ngi nyumba ndenga na yeyo na yindi atomeke kana kuri bakaya sha sito ba kuroto kwatsuka ndere ka bere balume bebe kane ya ba Kristo be kane nabo
0: baburi sikye kye
1: somwe cho kujua yecho baburi jitriria tunamu rehabilitate cho tukosa ba lutu le ndaye kenge chindu Rabakitu bekane yi masareke yo.
0: Echo nasunga ko babirikitere.
1: Ajwa sunga ko echo, nechiave echo kuwanda olu kutirendeke. Obantu kashira ko koti ndecho ko mananza wenu aranga chindi echo. Ekane. Sektere kane yi rumpe abeza wadi ja Pierre ngawo. Kuna mutumika na muhimba masatere wosha. Ana muhimba.
0: Ekane se ya hoko.
1: Ye, kabwere rebo yabi kulugo mwere. Nokana mukacho nche pesa. Nje nemusha kulugo yetu.
0: Na mali konga doka be.
1: Ni ribo kabisa ndio bilikirana.
0: Atuka merci sana.
1: Casa tu ca con les Pierre le fête ces Pierre era mon le 29 mon le 28 et timbre mushi era vanno va rende gat burgisa yavo
0: atuka
1: ngabura ba impaje gusto repete neke na mon maître de chez Gilbert na yutu ai a kokotai malonde
0: na de velus
1: era neyo ai bari chi pia cha ndisha we
0: okay va na
1: mona ni uchi go mona ni uchi re ole vetwe mushi nene uta twanga we uta twanga uta twanga le vero na vetu ko vamo de twara na ga mazembe we chimbulu tu bakalu ko go
0: njia wanyenzi pala naonde
3: sauti
0: leo
3: naonde machachi mwere asire kutahira
0: wala achina onde alor hama bula bandu ba mama uma milionere shale muno mishisa shale mo merjene shale mo nande onde atemo apa matruzi majena bose bale mo banene yari dishale mo naonde mabula muno ama. Eh kabauna sharemo.
3: Ye merjane. Abri nyo ko restaurant. Abri ya hemei. Na rwakasa tu.
0: Ah ba. Njenna me ko bantu kandi chipindi jino chikenda kwa chitu kwa. Na sho mudoka ina na sha tiketwe bilomo no twa ya timba. Na jo chikana le kombonia haya ndeke. Washinjo ko bosha babiri hika. Washinja DM kaeni. Tukatsuka umkane wetu wa munabwire. Tukashima kwanza ba honorable. Muka tulututu lututu leno lwabiribye hoshi no tukashima bakari batukunda bane mutufurira biro byoshi ndano kaisa kabirika bara hamba nalenga no mosantre ville ngaba mu centre ville rasunga mayatsini abarka lakala amaburu averioma na robas naho tutu na mukasana washinja ngala bira yirishimari enyu pekasira ku Kambale Musesi Jackson akaula manzanza omwavini baye atumatsemera mukano ya honorable mama Mbwanga Aleta ati bakapwamba mama bakatsongera mbusi tutatu kakanya nabo ataba hoko mepango ayero konware inakatula wate hani abantu babutawini bakutu nange mulwanga na wanganata himuka liwe uli mukutu na babu tawo shokengere nabo bane ndacho chali analaira ati kumbe abakali bana bakatuwanyira bwe bita hibono mukutu wapokera chotya wamabyo bwe bita hibono yuka kukenderano komedia chiro basi nacho wapokera chotya e Jackson makongeza kwa chindatani abakasala wasunge chiribuwa abemera chirauli erwaho eradio mukae chingira dubu atachiya kabu naho abo mama wamabi uri kumutu mukutu solenga ndutalenga sha kwanzire tu tani abantu arasobola rekala kali re Jackson Musesi omatsi wao na mabi labia gonda kendek tukalutwa genda na miatsi ona malangrale mhakuhi Miatse ndatu yotukindi kaniako kabundu tutaivitsukiro haure arutaitsukiro haure tukanira iyo ko mwatsi wakasiro ko sheferi tutaire ndada chaende tuchao ke
2: wakasiro ku locality lumbulu eba kawa bate ngumba tuli abo rabandu twabira taira kwanza na yema yare asumumu iwa pote mumvile na tunamu pota bano bo sheka na bubulwana etukataka na kuba bo sheka bana mu yabata hibwa shombene Eshu chimugye mu higo kugikagere abashombene iba mwambo shabaruka rokumada kumada pass. Nero basha kuluba kae balya musha kulumura bakali bya liatuma mwalangu ate kama ndachira liga borewe. Akabye ye hikayu ena tumbango mundu anate wabere nyura shubwa ku
0: kutse bakabete.
2: Nero bakaba batse mu tarasondo labandu a mananya ma ama hicho wo muyi batashima ye enani ye bakakolo ku village kwe kukuma village kukuwabu kusamutuwa shi tulepo nukule mdona uti village kukuwabu
0: enyasira
2: nerwa chitwe tulimumu ito wali angu tukende isandia banduwa umabe uuma kusangwa na manyumba na ungo kuna mwiko kucheka abanduwa na moronga virobi nyihonyihonichi banduwa luamu bakawe muka liya akabia luamu nerwa shawa ambubo hei ndeshomba nangumba shama asugula nerwa sheshumu shayaro kudepase edepase yu shayu eshomba nababu umula nangu yaki ndi shugulie
0: eshomba neshi yu
2: shi Sangu musha tagabwa musha wari ku madepasi.
0: Voilà.
2: Nerwa kwa tungumba mu mugora bandu ko cyuma cyuma.
0: Voilà.
2: Abatrikola eberengeke.
0: Okay. Nembo okomurongo bakina gabandeke.
2: Okomurongo banamwa bandeke.
0: Itwebo mu vile mu
2: bagangi. Eki yo ku village kweka. O mushika gabya matahibwa eshome ni shishika shinatekire. Ubwo ni bukabwa hwa. Eba gabashu. Donge babo umulu ana babo wo
0: mbesa.
2: Yeka inabiti teikania. Yeka inabiti teikania. Na rubakaba yiko kuchikachara gaba. Tuwisho mbanesha abu kama kawaida.
0: Voila.
2: Watu mumuimu ya nuyeba yabiti wangu kakaya ndamu handamu.
0: Atuka voila. Tele tutu kilo mwati nga. Tugenda kuwa kwa tutu. Yabiba kabu wabiyo kwanza nabi ya kwenene. Kunina tumanatu
4: sangra. Wasinja ritambi chinyo. Yabiba kabu wabiyo nabiyo kwenene. Niwa mbohana mubi ya bandu kwa nene, iba luba baka langera mwati gushi nga lute njo, benda po nga lute njo. Nereo, njinga di buwale nga ikafatana nebe handa ngoko bituiri. Konde na mabi nje hano, ini ina shinga tupotona banga, shine shinga nangenei kunyira loko, konde sinu nisha atukolu konde siri nyuma. Nereo, yabara weka saramosho depasi, shepa yabara weka hiramu. Niwa mbaba nao ukali, wanao yababe, yababe yabaka isimoleria. Abo mvile baka isimoleria. Niwa mbuka hiko kwa chikimu wa matapo. Tuanganabu watu tiyembe na kundi yaba rata dolari. Nga molo wa kata tesho dolari. Munu kuna mandole mtakesha ya nduka watu kumesari ya mpena kundi yaba ni yaba rika loko dolari. Nerio, ewa langiruwa kute. Wakawi hiramo shodekoro esho. Wabi hiramo meka apewe hena vehewe kabia veyamo. Vyobi ya vera weka yali esho franga. Nerio mkabia niku umzezi nuutali ya liatano kolo franga. Nerio, tukate kipa tunuwa mboru ya vahanda. Vyobi kikala. Kunde mwamabi zuka mungabu wakahende akangu kutuwa na mwagu. Amabi luwamu na kwa mfano kutuwa mwagu habia wanya wiri luwamu. Neru kendi hasho. Hende chekea kuhia. Neru tubuwe tu tetuwe vehande tuwetu kikala. Ituwe levia ngoko kabu nduwa na masaka ati morongo wetu. Tukane lutu wa tuwetuka tuwa hawa kandu. Na umu mwimu na inia baha haire. Luka anasi luanga lulu kwa kumundu kwa wera. Tuwetu kikala rechendru etu watenga juu kusudi. Omu anena enda wewe ena nate mire. Echepe kuriwa mpo. Hakani weo kaya kuno kweye.
0: Kamulu kwa buti decor, make-up. Ebu shepoka kwa mosharji ya ulufranga lo shomben.
4: Endebe kabia ya mawe ya kumuzesi na utingendi halo. Nero na uwa genji hosa kwa ulufranga lo kabia saa. Kwende ukonu wala ngeri wabili wambu tuka wa ya yewe kasa kandia ya saka saa. Ukonye mkusu vya shoho. Umwa vero tabe itu kama kole miyate muka rendera labano. Neri sisteme yari yoga mbuse kandi yenderu wa nani ya yende shotante wa yende chisho chikatu tesa. Na hongo kwa chisomuji ni uwa chetu. Eno yari yatu wale shombe nishombe nga bandu wa sato. Mwene nyumu wafaka rasho kukutukundu. Na umwa kama wabebe rekele wa jireni na wa shotante shia vyasa. Shusha yabere shikele wire bandu wa hesa.
0: Atuka. Solange.
5: Kodua sinje nipe chinyo. Eriyo sherio ni gamu handa. Kuliwa mabili wa mulu wa mbere. Ayo sebele vya na mundu. Ukae sumbra
0: holder.
5: Na uka uti fulani. Sochi fulani mwa utro kochi. Tu eriyo ni gari ya mu handa. Tu nerutu. Everinga vetu. Uka sunguwa ikano modeni. Ibu mwala bro modeni.
0: Mashana promotion
5: bena. Mwala promotion bena. Ibu mwala bro modeni. Ibu ya biyaneni po kosho manakisha mwala pokera. Ibu isa mkama makolechi. Ndiyo ushibu keni buchiru.
0: Okay. Aloro chimwana mwana.
6: Jetami kangalo na sangala tani. Injana vere langirete wari ya munawire ya vire ya prestige. Prestige yetu. Kunde omano yuka ndia sako shombene ya yuka na itangara nashu. Yuka ndi yuka buwa nga wakande mula tako shombene SRCT na senga.
0: Yoba kare tako shombene akavya muhu momochi handa. Omusika kalua domini ya bandubo uchimwa
6: mwa mwa wenge. Akava domini buki uchichi. Ukandibu wakobi unashinga basunga na hai. Iyaka lunia buwati. Inyesi mwa mewa mtibo itwe tukandu zorembene yomo iringa. Yomo iringa katereve kwa mfanwe. Inunia wabratimie buwanangu atibatapataka sasa nsengi. Wana muwa. Kandia kandia bebabu irati ya mo, he? Ibu niende shodekoro. Ibu ya make up eni ya rondayo. Ibu, lange hei franga hiwa hiyo hiyo shii, iya luhi ya muwara hako. Kandia chikale kina wundi ni prestige ya usananachi. Abasika wa muna wiri. Kundia wundia lwa ndarungo kumwezu wa sabi. Emehaki iji. Alakini, kandia muba mutahi, muba tuwa lewabo ye mil sengsa. Eshombe ni kumi, mwede mwa zorasha humukumbie. Ehe. Alakini bama luba muhamba, ini aneno, ini abiria mkali wabana. Kani ambu mkulu, mbino mbwa kaka siribeni. Wana mwa. Omulu anali nwa ikunyire, omulu anakale ra. Aka wate, nchoba atajua, kama bata nepa mambuzi yangu, bie kama, basi ye, banda fanya nini. Neroche kale kina undia basika wa munawire, niyo wa. Ibo babiri na umwana mie batakwa na sema mbuna mie niliolewa.
0: Situba tute bazazi wabe wenge buku.
6: Haa. A bazazi sebalesha minyokobi haba naba munawire.
0: Omwanaka iromo mundu mwechumba.
6: Haa. Haba naba munawire kondo.
0: Ne parcel kabine yao. Ine yata kama matante na madekoro. Ninyumure haye.
6: Ndiyo kandini haba konda ninyumu kandebele hatu. Kwa hifranga hiwa hekanda masako ehyo.
0: Abazazi wakari yacho usanachi. Batu tako lacho hakendi biechi. Haa.
6: Una rero suna mulangiraba naba munabwire. Muteta yenda rokochi wako kwa shamba nesi wa shamba kwati ama amasa kwesho.
0: Enakenderat.
6: Anga manzi nienda nayo atibu masangala. Ona mo.
0: Tama nyimwa bwira shokodekoro kwa
6: nyimwa. Aba naba munabwira ne manake ye bure manake sinye shaba mamare no. Aba chebuta reno. Basi omungu akure bubuli.
0: Bolobol.
6: Jejo nama bwache.
0: Alo, demai? Ah.
7: Mbukalimia shangalara abana bash abana na mama wabo abushiba buri anganga abushiba buri anga miume abushiba ali omairinga ngamia alisho ya muhanda omutahio omurokale teshembe ni 10 eva karengoma eva yakuyo eva genda na homu na bwire bakereta hehe na muri ni madolara wabo babira kwa kana ka makoba kekera. Wakandia waiko kwa chika charita ambubwa waka hakavete hipilato hiyo hiyo. Hipilato kakata kawako katia kanda. Wabira kwa hezara watulika kwa kanda. Wabira kwa hisu watulika kwa kanda. Aba nuba yari yanga 15. Aba kaya
0: hipilato. Aba hikile hiswa.
7: Aba kaya hiswa hile. Ahoma nga hili raviyari yabia machetere. Na vana nuwe nyuba ya chesangula. Ibu wahira hipilato. Kani ya matuka endo momo toka. Ende mena tuwana tukata hibwa. Tunyo mama nyumba. Ambushi tutabia mabushana na rwa ambushi tutabira kona makeup. Vakava treva. Omundu atahiba we mulete shombe ne dish. Oyukendeka na shombe ni 10 imara kana mara wo yao. Kunde bakana kashi mambo mutu cha wambene shenga tutia na mwa.
0: Namare.
7: Bana mwanga mwira kona makeup na be na be ne ribunye imanango mukarambe ni atalata na mwana. Yeah.
0: Mister
8: washinda rimbe
0: chinyo mekaramba yenyo
8: yimo kungareba yale no abana abakata hayana bakata hibawa ko batana ma problem abazazi kwa bazazi babakana gana ma problem kunde omwana yukata hibawa shali atalete beya eyembene abazazi babakana letu shubeya nero mwana iyo akana bya nohono bat mi baba mama lumwa swere mrawa ya shingaho na rohana kwana ne baka watuma bana swere mrawa ya shinene na gibwa mone kolendeke ngoko mulya muswera na rukuka iyo ya utia weye bomba mama shalita shitabazazi me lakini aba na banene akabikwa nje nohora na mabye waye
10: nero abazazi baba kare bya ndek na shombene tiria troke kana wamai kunzeroma naona shabya ewe yo ndek eshi waswera embene mbure kule tere shombene sha maulu mbure ni shi disi shina one ewa shi pokara uto kana mabutseme na muna wirko iga yo mundu akiyapo kule tere sho frank eshi shika ndo lwashi pro toko nani kwa ndo kone muna nalo riko bugeni Oye ukweni wawa mwena tuwisa dolari avalope mwisa dolari. Chano chama mshuka chituwa shi tuwe ndiongeze shi tuwe ndi shukisha. Ashuma marata tutuwa maendro kwetu. Lakini ya te handa che wabo mshika.